0: wenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba bene mona salsa ni salsa yizo ni salsa yena nyagome o manja afa be kwal besine langa na yedu bana ni kanya interesi wa tenwa davina e kwarango ya wenge yina davese betumbi o besuka na besuka wana ba besuka na besuka asonta ba besuka na besuka we afre so so so so so so oyo so so ba mwende davina kumelondi oyo so so ba so Mbappe na sao ojingia Mbappe na ben Lamlam okwala Mbappe na andiso na Whiskey na soda Du
1: Besuka na besuka
0: Na feng kwa basu bendi Wana mbabu kate Niponda ndi Besuka na besuka Besuka na besuka Besuka na besuka